0: man fa mo li ngay wax be
1: cosa stai ascoltando
0: radio jeans mo fi xew legi.
2: Here we go, here we go, we got